Yo, efa mai upo le pese ani mai ya se manjangi se mo molia joai ya lo va anga ya je oe o lo pu lo belo ya avu le ni tu lao le tai au a ya va pe na pu lo ya fu ya ku lo lunga a o la va le na mo o la va le na ma lo lo a jo le ya te tonu o la va la to va pe ona ma vu te mai le ni tu lao le tai au ya e fo lo va tu ya le tato por kala me ya ya to to u ma la va a ya fa talo va tu foi ya le tato talo va fa mo ya i ma tu va ya onga ya nga va tine tele ngafa ame se foi ya li tina ya fa mo mo ngafa ya fa fa pe ona fe nga ya foi ni se foi o tiu te ma faiva ya ya wale tau joina ya o le fina ngalo le jua ya i so ta to wa to nubelo za mo ya me se foi lan tau fa pe ona fa tau nu wina vo ile vala a wina ya le nei ju i tu lao le jai au to tonu fo yo nei ya tu nu o lo ta to au mawai iyo e ia, o fapea o na fatawun uina le calling and purpose, ia o le prayer walk nei jula, o le aingo, o le fiangainga, ia taitonu, mole anjo lo faanga, ia o le tatu Paul Kalame, ia mo to umalava ile nei jula, o le jayawa. Ia o le tatu fa maluzi, ila ititila vai mai, ia le tuzia baulo, le kalesia Roma, mata upu, sifuma le lua vai mai, ia o jow, oli oli ile faa moe moe, ia ono sai bua bua nga, ia fie nau ile te dalo a ia o dou oli oli le faa moe moe. Yo, ia ole ale tatou faa moe moe. Ia ole faa moe moe. Ia ole purpose po le calling o lou vala awina faa pea ona tuina ele dua ia nje oe i so o se tu aina vala awina. Yo, ia faa mai ia o dou oli oli ile faa moe moe. Ia ono sai pua pua ngā. Ia fina fi nau ile te talo a. Ia o a lava tu aina vala awina e vala awai jan jowe le jua. Iyo e fai mai ia paula le gale zia Roma. Ia ono sa i bua bua ngā. Ia i fo i fai ngatā. Ia i fo i lui jau o leo langa. Ia pe an tātou vala awina i tātou. Fa tanu wina tātou vala awina. Po le a lava lau le vala wino vala awe i tātou e len tua i so o se ngalwenga. Ia awane i ngalo, ia te i tātou e yeile taimi, ia lu i tawa i tātou i pua pua ngā a. Ere fai mai Paulo, le fai malusia Paulo e le kale sia Roma, ia fina vinau, ile tatalo. Io e lei lava se me tātou te suru iai, wafo i fita mo finga tāo leo langa li tātou vala awina, io ia ono sa i pua pua ngā. O le tatalo o le mea sili leo na jaua du le vai le jua. Yo e antato mawavau le vala awina. Ya e le jua o ajamu ile fanto anga. Yo e na vala awina e le jua o le calling ajamu. Ya e leo leo mawavai vale le ile fanto anga. Ya wa sili sila antu le jua wa le lei atua toa mea uma a. Yo na faya le jua. Ya o le ulu wa itina ya o eva. Ya e fiso zwani ya ajamu wa. Ba mele iyo le fitalinga le jua ya ajamu ya ma eva ya uluola. Ma fana fanau ia ma fa tupu jele le lalo langi a io io le vala wina le na jamu ma eva fa tupu jele ina le lalo langi yo lola ia awene ngalo ia jan jo a le jan jo vala wina ia o la lava jo aina purpose and calling wa vala wina jan jo we len jua ia fai mai ia tuli vai len jua ile te talo ia ye jemi o ma ye fenga cha lu jau le o langa le jan jo vala wina tuli vai len jua ile tatalo a io ya tatu fa malo sin na ile ne ja yao ya mo te ro fa ngol tatu por kalame ya ole ai ngole vi anga nga fa be o na fi anga yai ya ma pre walk ile ne ja yao ya fa tai don tu o tatu ya ole to vala win calling and the purpose from God o ne ngalo ya tatu o fo ni tu ma ma ya te tatu ya le tatu vala win mai le tu ya fa talo fa tu ile tu fa be o na ma funta mai ya ilungo le tatu penga ta fa ilange fa talo fa tu le fa fine ya lima sene aftai ya to ela fingi mal aina mafuta mai ya mole to rofanga ta to Paul Kalame ya to oto umalava ya mse voi ya le to fafine ya Julino mse voi le fali to ya Julino ya male sunga fa fenga inga ya mole to rofanga ya ole ta to Paul Kalame ya to oto umalava ile nei tu lao le ja yao ya ole ta to fa malosin na a oni ngalo ya ta to le ta to vala awina yo ya e temi matua ilu ta wa ta to i fenga ta a toi toi lava a tatou faamaamule duai le valaauina a le fai mai le faamalosia paulo le galesia i roma tu le vai i le tua i le tatalo paule o le tatou sulufaiga i le tua ia eau mai ai le tatou malosi ia toe faauau ai foi le valaauina o i tatou ao tatou ia i totonu o lenei paneta o le lau eleele a ia tatonu a tatou vaai nei vaijau i le faigatā o le lalolagi uai ai a tatou faitau lelei totonu o le afioga paia le atua
o lo to tonu uma lava la fionga pa ia le tua o le mela le ta to tele popole ia o ni o tato popole tato pole pole vale a o le ata ti fanga le to ina o leva na ta ati to tonu la fionga pa ia le tua ia fa la vela vi le se se awa winna i tato a le ala wa mato na fa tau nu le ata ti fanga le to ina ia le tato fa solo solo atu ia le si fo i ia le si fo i feisa le njua ele tau sanga le nei lua ono lua fitu lua valu lua iva matua i matau tia le feisa le njua le a tato wa ngai antu iai olo ita tatia umalava i to tonu la fionga pa ia le njua ia pe a awa wina le tato ia ile umpa le njua ia te tonu ole matu wa onga lo fa pea ona malolo le temele nei ia ai toi amanta ai fingo le vaya su fopo ona tu atu ia a toi amanta ai la onga ai fia a wai la onga lea lo wa wa winai ia le feisa le atua i to tonu le o le paneta le nei o le lau ele ele le atato wa ngai atua i lo fitu lo valu lo iva tol se fulu oka oka se matau tia o le atati fanga le to ina le ta tia i to tonu o le fiong pa ia le atua ai fa lave lave ta to te le o wa wa wina matato wi lo a ia ai fa pe te via wa to tonu le tato wa onga le na ia fa so tai ia le Facebook page ma tua fa ya onga ya nga fa tene tari nga fa ia me se fo le tina ya fa mo mo nga fa ia na vala umale ta to no mela o le o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fitu tasi fa tasi lua yo le tato no mela na pe a fa pe te fia wai ia le tato wa onga fa pe ona fa nga solo ia to e lua vaiaso pe to tasi le vaiaso ia ona fa nga solo le le tato wa onga le na o la mala mala mai ia i le feisa le tua i le si fa tau sanga o luma na ia tua ia le tua e tanga tangata sto ino o tona Trump a ele lua sole le dad ole vala winna le now Trump ele tua ah vala winna ele tua le tamalo ya le fatino u ma me ye tu tupu mali temile ne ya te tonu ya wa ole tanto por galamele ne ja ya a tatu fa so a tatu tatala no ya masina musika fo ile le fa to file mu ai lo malili e me se fo to tonu ne ya tu nu o ka o ka e se ma se maluru a fa me ya le lo matu al matu nu ngai o i sa tar fa mai o ta se maruru ota se maruru a wale maruru a melo matu o ko kai se maruru a ya le temi le jang jo o visa va zala lau ne le taimi ya ua to e lua se fulmal fami nunje ona jale o le jula iva to lua se fulmal fami nunje ya ona jale o le jula iva ya tulunga te lue lue ma sa mai ya fa fia fia to le tanto por kala me o le talo fa famo ya jo e ile ne jula o le jaiao.

Ora, sole makau kia sole siva au yo. Ya le temele cha chobe cha fan zala la nei wa to sumale iva minu te jale jula iva. To sumale iva minu te jale jula iva. Ya jale iva ya fa mucha fole au au nanga le cha to cha lo fa fa mo. Ya ile ne vo ya suto na imo o e za mo zo wa jo nu bele ya fa jalo va jo le jale ya pengiko ma futa mai ya yo au nei ngalo a siva siva ma le fa sina fe au vo ile mo fa sina. Ewa ngalo siva siva to pulori ya vo a. Yo ia manai le malu o le jau to tonu o sini nei malulu le jai au al manai le susulu manja ngō fia o le manja o le la a o i tatou jailo ai le matau jia o ngalwenga sili sili ezea le jua yo ia e le teimi au mai e le malulu tatou te malulu ai mai fi au mangalwenga ia au e o le teimi o lawa uli mafana fana ia wa alu fafu faisina fi au voilea me alu faisina faa malo si tino a matau jia yo ngalwenga mamana le jua ilo to soifua ia ai mause o zo manjo Ola a ya va pe wa malu lu tu lunga yo e faisina lue lue ya ma faisina ka mai walk walk vo ilele va mai upol peselena le na ta ku ne ya raka raka ya raka raka ya yo fi fa umale kemi se faisina koma vo ilele ala raka raka ya ya ta to raka raka ile ne yanzo do nai ta malu lu a ya va pe te malanga ja mo ni si fo yo fo vanga fa ale a inga yo a me se fo ya fo vanga va e galesia ya ete mana mia se javale et ferwa ya jamoa ya one ngalo ya je oe ya le au au nanga manja ngo fie manja alia to e tau ngo fie to le lei ato a joa mea uma au ne ngalo ya je oe le au au nanga le na ale tama ole vine a tama ole vine au ne ngalo ya je ya i ta jo uma lava i mana mia se fe so soani jamoa au au nanga madango viele na tamma ole vine ya fa fiso daile numero ole telefoni ole fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva pole fitu ono tasi valu valu tasi fa fitu ono tasi valu valu tasi fa fa fiso dai ya le ya ya ngafa tine jari ngafa ya ole ona le na ole tanto fale ta vale manta ngo fiele na ole tama ole vine matau tia ya moli mawina ya le au au nanga matalia doe tau ngo fie telele tau mo oe za moa a tatou ia malaga atu i fafo i manaʻomia se fesoasoani pau lava lea o le faletaʻavale matagofie toe mautū lona auaunaga toe taunofie le taumo oe ia o le tama o le vine e lē gata lai taʻavale a mo meo taʻavale laiti mo meo o taʻavale foʻi e taʻi e lima pasese o four-wheel drive ua iai foʻi ma le latou auaunaga lea mo meo fale ie a fale ie ya e o va jomale to se la lima se fulu tanga ja e o file fale ie tele o le matua i manaia manaia le tau ngo fi o le tau mo o ea ya le nga tala le au au nanga i fale ie o lau lau o nufoa po le alava le tu a inga joan jele o mafutanga a inga o e kale shia ya o fala velave fo yo reunion o maliu po le ale tu a inga joan jele i fea nga ngai o ka o le fale ie lea manu malau lau manu foa tau ngō fie o le tau mō oe a. Aua ni ngalo ya je oe mali watu isa moa fafiso tai le au au nanga mata ngō fie le nā toe le lei ta pena le lei tama o le vine ia fafiso tai le numera nao le telefoni fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ma le fitu ono tasi valu valu tasi fa fafiso tai ya ngafa tine dali ngafa le numera nao le telefoni fitu ono lima valu valu ono iva ma le fitu ono tasi valu valu tasi fa fale ie ele ngata fo ilai au au nanga i mo fale ie o lau lau o nufoa o taavale au hei fo mele lanto au au nanga i mo meo masini fo ie e faa lau le leia lo fanua o au wala ngā lue fo ia nua ma nao e fia sua ioe o lo iai le masini mo masini faa lau le leia i fanua ia faa fiso tai o le au au nanga le na a tamo le vine tau ngō fia i o le tau mō oe a. Tau ngō fia le tau mō oe. Ia, awane ngalo ia te oe le au au nanga ngā jamo le vine. E tau tua mō oe za moa. Nana e tau nuua il malai vālele wa ngalo o na rentsau ta vale. Vala au sao le nu mela lea. Ia, ngā e whaantali lea mō sina se fulu minuta malai vālele. E watu sao lava jamo le vine. Si i oe tu ui tu tonu o le ta vale. Ia, o na e ea ea roa lea. Ile mea e te a ngā i ai a au nanga ngā jamo le vine. Ma tau ya o ni ngalo ya joe au nanga vo ila jato ta lofa karento
Ya ile fetalinga ya sola Philip Hunt ya fafso ta ile messenger ya sola Philip Hunt ya nai mawai ya fetalinga ya sola ya ile tato ta lofa karento mata utia mana ya ta vale fetau ile le mo oi wa wa watoi update ta vale tato ta lofa fa mo mana ya ya ole tato ta lofa karento mata utia yo ta vale lo ya temile nei va unga bo na na e sau fa ya to tonu seki le le lo computer le ta vale fele ta vale wau o te fia alu sa vai rua tua ta vale ave sa vai au au nanga na ta vale fa ona bo nei walu wo la vai la tou ta mole vine male ta lo fa garento ya le nga dala na ya fa fa pio tou sa ili so woso ya o nga lo ya je o ya le ta fa wata chips le si au au nanga na le ta tou ta lo fa garento ya o le ta fa wata chips ya lo woso mana ya le nai te sauma oe ya ele ai se vevesi ya nga lo la tua la fa fo ile ta vale ya fa ya fa tau e ngā malo woso, ia e oso lewa lele, ia e toi fai malanga mai ia tunu fapea o na au mawai a. Ia o le tātou fasalonga na faa pisi nisi, ia o i lawa i lantou fapea o na mafuta mai le nei jayao, ia e faa lau ilo atu lau pisi nisi, ia po se au au nanga fo i polea lawa se au au nanga te manao, ia e faa lau ilo atu, ia walau mai le numero e tātou telefoni, o le ofa fitu lima lima, tasi faa lua tasi lua, ofa fitu lima lima, tasi faa lua tasi lua. Lua ya le numero na tato talo fa famo ya pe fa lawi loa ya sau pisinisi po sau au au nanga fo ya i to tonu o New Zealand o Australia ya po samo fo ya ya ila jo uma lava fa pe ona ma futa mai ya ilungo o le tato penga te fa ilangi ilungo le tato website ya fa tai ma futa mai le tato proclame ya tu lunga te lue lue ma sa sa e le dai dai le tai ya o tu lunga te lue lue ma nei ya lava ile a matel fa ma lo si le tai ya o e tu lunga fai au fa malostino mai o soso ia mai fai le tua faftai a e fai le tua ia faftai mo le nei aso fo wai fo ia mai a e fa pompo ianzo ia o le tato o le lunga le nei vonga ele ele a o tato fa lungoina le manongi o le ola ia ua mai le tua mo le nei aso fo mo i janto wa ili temi le janto o fisa fa zala lau nei tu esfuma le ruo minu je o na ja leo le jula iva tu esfuma le ruo minu je ja le jula iva ia this is our local radio station 89.3 to GLF.

Oh ya weh, oka sama tak uji ya. Fainga lau ti jay le nain jaya wa. Iyo ya, fainga lau ti jay ya ale tutu ilunga tu o ilunga. Tama fasan lau e ziva e sisiva mai e malau mai moa. Oka oka e jole. Iyo ya, o nai exercise fa malo si tino. Ya mo tatu fambeo ona maru rua, ona mariri, toi maru rua. Ya une ngalo ya ya de dando ya a le ta longa ma da ina le dando a manu zamoa ya I le va veao a va veao na ni une ngalo ya je oe ya ta buai ya ta tu wo lang lang le dando au ya fa talo va tela to u malama fa pe ona ma futa mai lunga ya o penga ta failangi a mese lunga le dando website ya o follow zan dando wa talo fa fa mo ya fa tai ma futa mai ya mese fo ilan jo lunga le dando le jo ya ile ne jo la nei tulau le taiau I tō tono le lau mua I nei I sini iau se talia ia mai si fo I stete o Australia lo fa peo naua joe le malosi o le dato ta o le dato ta lo fa famo ia fa ta lo fa atu ia ia te o tō uma lava I le nei taiau a ia te tonu ia o a lava tiu te mawhaiva o fianga iai ma le pa ia ma le mamalosi o dato wanju nuu ia I le nei yasu a me se fo o le nei taiau ia I le tō tono fo I o sini iau se talia a o le le jale iwa I tō tonu ia o sini iau se tari atai tonu ia o le po watea le sefulu tansi I New Zealand ia o po sefulu male lua I Samoa le temile nei ia roa manta o na fai a lanza Samoa a ia a o lefa a o nei lavai le tutu lunga sini a ia on maru lu ia a ia te tonu ia o le tulae suma lua po le tulae tansi ia langona le mafana vana a e langona lava le mafana vana mai le tua o le mafana vana pito sili lava le na o na da ua vo ilele a e te arufo e vai au au fi au mau ngaluenga po te arufo e te ngalue fai fai ngaluenga e te langona lava na mafana vana a pea e koneti ile tua a ia te tonu ia o le tatou au au nanga le nanza mo ile ne foi dula o le jai au ia o ilava ia la tu fa pe una mafuta mai ya ile anga le yo le tu fa ta mafuta mai ya ile ta tu pol galame o ne ngalo ya jo tol au au nanga ngal ta mo le vine yo ta ngo fie ia pilimi mi sa mo pili mi ya ole ma tu ta ngo fie o au nanga ne le ta mo le vine a e e we ese la au nanga ne le ta mo le vine fo le lo le ta ngo fie o la lava le se le ni e e ofo anju ya ya e oe ya ilanjo etalia male anganga faftai a ole mo meole ole loto alofa ole samo ele sifo isamo ole au nanga matango fienga jama levine yo ya fafjo da ile numera na ole fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva male fitu ono tasi valu valu tasifa fitu ono tasi valu valu tasifa yo tato olofa peona tutono ne ya tunu ya ole ono valu lima ya vilio la ya lo numela le na ya ole au au nanga le na jamo le vine ya etautu atu ya te oe Samoa I so se taimi so se aso a ya o fale ie o nufoa o lau lau o le masini fo ye fa lau lele ya imo meo tulango o fale sa o hol o lo mauta fo ima lau lawa maua umai ele au au nanga le jamo le vine I se tau tau ngofie ale maua fa so taime le numero le tanto telefoni o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ia ona o fa fisota ia lea ia ole au au nanga tamo le vine ia mo oe a ia te tonu ia o afo ia fua fuanga fo yo le ne yanzo yo tonu o tanto a inga ia mese fo ia o malolo mai fo ia fanau mai ia o onga ia malolo le le ia io e ta a mese lava ta tau matua lo o faya ia le faiva ia o molihino alo ma fanau I tae au ia wa mawasi nei ava noa nei lova yaso ia e malolo le le iai ia e tau tua na le saunga le mu o na yo tato walo ma fanau ia ilungo awala o to tonu fo yo maota malawa I sipaka se tamaititi pe la vea se tamaititi ia awa ne I fatamala I tato matua ia I to tonu malu o tato ainga ia ele vaainga o na yo tato fanau alo mafanau ia ne hua tupu se fa lave lave ia au malolo mai nei fanau ia mai a ua onga ile nei fo I vai taua ia fa talo fatu ele tofine ia fui alo mu paftai mafuta mai ia mole atu alo fanga ole tatu proklame ia mo o lua tofine male to lua male fanau ia taitonu ia o se aso le na vayaso tatu feiloa ia se aso le na vayaso tatu feiloa ia ile na fo ia tunu malu luo ni usila ia taitonu ia ole tatu proklame na zamoa
ya ile nei tu lao le tai au tai tonu ya wa lava fuafuanga le tangata ya ile nei yaso ya au ane ngalo ya i tatou tatou fuafua fantansi male atua ya una taunu ulea ise taunu unga lelei ya tatou fuafuanga ya ile nei fo yaso ya hi waile nei yaso ina ua bo au tu maule lova maleanga lelei ole atua ya ilo tau soifua ya ai mese foi ya o so mato wola a ya tai tonu ya samuai ya le tatou porkalame lena ya la fosi au au nanga foi ya ale tatou porkalame ya wale tau tamali i lau faafunganga sa mose tala foi ya wale tau tamali i lau silasila ma lau faafunga le nei julao le jayao ya e matua antu ya te otou samua ya au maya le anga lelei ma le file mu ya ole atua ya e mangalo e fosi au au nanga le tatou talo faafamo ya te oe samua ya ile nei foi jayao ya e mole atu le anganga faafitaitele ya ila tu fapeona mafuta mai lunga ya o tatou penga te failangi faafitai mafuta mai ya mai lava le jayao se yo mai foi le nei jula ame se foi lanjou mafuta mai lunga o le tatou website ya ame se foi lanjou lunga o tatou leitio ame se foi lau laptop o lau telefoni ya faafitai mafuta mai ya ile nei jula o le jayao te tonu o le vai aso fou ya o le alese tatou polkalame ya o nisi foi o fuafuanga fale ainga ya tel tonu ya o le vai aso yo na tua atu ya la tatou toe felo ya foi ya ilunga o le tatou polkalame masani ya ile nei foi aso tona ya tai tonu ya yailanga lelei o le atua ya i polkalame ma fuafuanga fale ainga fale kalesia ya ile nei foi aso ia tai tonu a vatu lo tou soifua e mese o so manjo wola ia i le sampanti o le atua ia i le aso a jayao ia tapena te tuatasi i tatou ia auā le sampanti o le atua ia i le aso a jayao ia i outou maua ia se sapati fiafia ma le manuia ia viia le atua ona o le suafo iesu keriso amene ma amene and God bless.

Yo, efa mai upon pese ani mai ya se mandangi se mo moli e joa ya lo va anga ya je oe o lo pu lo belo ya avu le ni tu lao le tai au a ya va peo nai pu lo lo ya afu ya kuro e lunga a wa lava le na mui wa lava le na malu lo a jole ya te tonu wa ilava la to ufa peo na ma vunta mai le ni tu lao le tai au ya e ufo lo fatu ya le tato pol kalame ya ya te o to uma lava a ya efa talo fatu foi ya le tato talo fa fa mo ya imatua fa ya onga ya nga fatine jale ngafa amese foi ya litina ya fa mo ngafa ya fa fa beo na fenga ya foi ni si foi yo jiu je ma faiva ya ya wale to joina ya all le fina ngalo le jua ya isho ta to watu no belo za mo ya amese foi lan to fa pe ona fa ta unu ina foi le vala a wina ya le ne ju i tu lao le ja ya to tonu foi yo ne ya tu nu olo ta to au mawai iyo e ia, o fapea o na fatau nuwena le calling and purpose, ia o le prayer walk nei jula o le aingo o le fiangainga, ia te tonu mole anjo alofaanga, ia o le tatu Paul Kalame, ia mo tou umalava I le nei jula o le jayau a. Ia o le tatu famalozi la ititila vai mai ia le tuzia paulo, le kalesia roma, mata upu, sfuma le lua vai mai ia o jou oli oli I le famoe moe, ia ono sai bua bua ngā, ia fi nau ile te dalo a ia o jou oli oli le wha moe moe yo ia ole ale tatou wha moe moe ia ole wha moe moe ia ole purpose po le calling o lo wala a wina wha pea o na tuina ile tua ia nje oe I so o se tu aina wala a wina yo ia wha mai yo jou oli oli ile wha moe moe ia ono sai pua pua ngā ia fina fi nau ile te dalo a ia o a lava tu aina wala a wina wala a wai jan jou e le tua yo e fai mai ya ya paulo le galesia I roma ya ono sai pu pu nga ya fo I fai nga cha ya fo I lu jau le o langa ya pe an ta to vala winna I tan to fa tan winna tan to vala winna pole a lava lau le vala winno vala a wen tan to we len to I so o se nga luenga ya o ne nga lu ya te tan to e ye len tai mi ye lu ta wai tan to I pu pu nga a ne fai mai paulo le fa ma lu cha paulo le galesia roma ya fina vinau ile tatalo io e lei lava se me jan to te sulu yai wa fo I fi jam of inga jao leo langa li jan to vala awina io ia ono sa I bua pua nga au le tatalo ole mea siri leo na jau a jule vai ile jua io e anjanto mava vau le vala awina ya ele jua o anjamu ile fanto anga io e na vala awina ele jua o le calling anjamu ya e leo leo mava ai vale lei le fanto anga ya wa sile sile antu le njua wa le lei atu atua mea uma a yo na faya le njua ya o le ulu wa itina ya o eva ya efeso zwani ya anjamu wa pe mele iyo le vitalinga le njua ya anjamu ya ma eva ya uluola ma fana fanau ya ma faatupu jele le lalo langi a yo iyo le vala wina le na anjamu ma eva faatupu jele ina le lalo langi ya uluola ya awene ngalo ya I janjou wa le janjou vala wina ya o le alava le tuaina purpose and calling wa wala awina I janjo we len jua ya fai mai ya tulivai len jua ile tatalo ya ye jemi o mai fai nga cha lu tau le o langa le tatu wala awina tulivai len jua ile tatalo a yo ya tatu fa malo sin na ile ne ja yao ya mo te ro fa ngol tatu por kalame ya ole ai ngol le vianga nga fa be o na fe nga yai ya ma prayer walk ile ne ja yao ya fa tai don tu o tatu ya ole to wala awina calling and the purpose from God au ne ngalo ya janjo au fo ni tu ma ma ya te janjo ya le janjo wala awina mai le tu aya fatalo fa tu la tu fa pe ona ma funta mai ya ilungo le janjo penga ta fa ilange fatalo fa tu la fine ya lima sene fa tai ya tu la fine ma aina ma funta mai ya mole tu lo fa nga janjo Paul Kalame ya ya tu auto umalava ya me se fo ya le tu fa fine ya julino me se fo le fa le tu ya julino ya ma le sunga fa fa nga ya mole tu lo fa nga ya ole tatu Paul Kalame ya ya toto umalava ile nei tu lao le jayao ya le tatu fa malosi na a o ni ngalo ya tato le tatu wala awina yo ya e temi matua ilu ita wai tato I fainga ta a yo toi toi lava a tato fa ma mulo dwai le wala awina ale fa mai le fa malosi an paulo le gale siye roma tu le vai ile tua ile tatalo paulo le tato sul fainga ile tua ya o mai ele tato malosi ya toi fa awa wai fo ile wala awina yo tato au tato ya ito tonu le nei paneja o le lau ele ele a ya ta tonu wa tato vai nei vai jau le fainga ja o le lalo langi wai ai a tato fai jau le le tonu la vionga pa ia le tua
o lo to tonu o malavo la fiona pa ia le tua o le mela le ta to tele popole ia o ni o tato popole tato pole pole vale a o le ata ti fanga le to ina o leva na ta atie to tonu la fiona pa ia le tua ia fa la vela vi le se se awa winna ita to a le ala wa mato na fa to nu le ata ti fanga le to ina ia ata to fa so solo atu ia le si fo i ya le si fo i fesa le njua ili tausanga le neilu ono lua fitu lua valu lua iva matua ima tauntia le fesa le njua le atato wa ngai antu iai olo ita taatia umalava ito tonu la fionga pa ia le njua ya pe awa wina le tato ya ile umpa le njua ya te tonu ole matua onga lo fa pea ona malolo le temele nei ya ai toi amanta ai fingo le vaya su fopo ona tua atu ya atoi amanta ile onga ai fia awai le onga lea lo wa wa winai ia le face ale atua ito tonu le ole panete le nei ole lau ele ele le atato wanga ia tua ilo fitu lua valu lua iva tol se fulu oka oka se matau tia ole atati fanga le to ina le tatia ito tonu ole fiong pa ia le atua ai fa lave lave tato te le o wa wa wina matato wi loa a ia ai fa pete via wa ito tonu le tato wa onga le na ia fa so tai ia le Facebook page ama tua fa ya onga ya ngafa tene tari ngafa ia me se foli tina ya fa mua mua ngafa ia nava la umale tato nu mela ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fitu tasi fa tasi lua yo le tato nu mela na pea fa pe te fia wai ia ile tato wa onga fa pea ona fa nga solo ia to e lua vaiaso pe to tasil vaiaso ia ona fa nga solo leo le tato wa onga le na ola e mala mala mai ia ile feisa le tua ile si fata usanga o luma na ia tua ia le tua e tanga tangata sto ino o tona Trump a ele lua sole le dad ole ole vala winna le now Trump ele tua ah vala winna ele tua le tamalo ia le fatino u ma me ye tu tupu mali temi le ne ya ya te tonu ya wa ole tanto por gala me le ne ja ya a tato fa so a tato tatala no ya masina musika fo ile le fa to file mu ai lo malili e me se fo to tonu ne ya tu nu o ka o ka e se ma se maluru a fa me ya le lo matu al matu nu ngai o i sa tal fa mai o ta se maruru o ta se maruru a wale maruru ava melo matua o kau kai se maruru a ya le temio le tanto o visa va zala lau nei le taimi ia ua ua toe lua se ful malfa minunte ona jale o le intula iva toe lua se ful malfa minunte ya ona jale o le intula iva ya tulunga te lue lue maa sasa mai ya fa fia fia tu le tanto porkalame o le talo fa famo ya te oe i le intula o le tayao.

Ora sole makau kia sole siva a yo ya le temle cha cho vesa fan zala la nei wa to sumle iva minute jale jula iva to sumle iva minute jale jula iva ya jale iva ya fa mucha fole au au nanga le cha cho cha lo fa fa mo ya ile ne vo ya suto na imo o e za mo jo wan jo no belle ya van jalo van jo le jale ya pengiko ma futa mai ya yo au ne ngalo a siva siva ma le fashina fe au vo ile mo fashina au ngalo siva siva to pulori ya vua Yo ia manai le malu o le jau I totonu o sini nei, malu lu le jai au ala manai le susulu manja ngō fia o le manja o le la a, o I tātou jailo ai le matau jia o ngalwenga sili sili ezea le jua. Yo ia e le teimi au mai e le malu lu tātou te malu lo ai mai fi au mangalwenga, ia au e o le teimi o lawa uli mafana fana, ia wa alu fafoe faisina fi au voilea, me alu faisina faa malo si tino a. Tau tia yo ngalwenga mamana lea jua ilo toso ifua. Ia ai mause ozo manjo wola a. Ia vape wa malu lu tu ilunga. Yo e faisina lue lue. Ia ma faisina ka mai wok wok vo ilelea. Vai mai upol pese lena. Lena taku ne ya raka raka ya raka raka ya. Yo fiwe fa umalike mi se faisina koma vo ilelea la raka raka ya. Ya tato raka raka yele ne yanzo do nai tau malu lu a. Ya vape te malanga izamoa. Nisi fo yo fo fanga fa ale a inga yo ame se fo ya fo fanga fa e galesia ya ete mana o mia se javale ete fiadwa ya iza moa ya awane ngalo ya nje oe ya le au au nanga mata ngo fie mata alia toi tau ngo fie toi le lei ato a joa mea uma awane ngalo ya te oe le au au nanga le na ale tama ole vine a tama ole vine Aua ne ngalo ya te ya I tajou umalawa I mana umia se fe soswani za moa au nanga madango fiele na tamma ole vine ya fafiso daile numera ole telefoni ole fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva pole fitu ono tasi valu valu tasi fa fitu ono tasi valu valu tasi fa fafiso dai ya le Ya ngafa tine jari ngafa ya ole ona le na ole tatu faleta vale manta ngo fie le na ole tama ole vine matau tia ya moli mawina ya le au au nanga mata alia doe tau ngo fie tele le tau mo oe za moa a. Tatou ya malanga atu ifafo ima na umia sefe soswani pau lava lea ole faleta vale manta ngo fie doe mautulo na au au nanga toe tau no fie le tau mo oe ya ole tamo le vine ele ngata lai ta vale a mo meo ta vale la iti mo meo o ta vale foie ta e lima pas ese o four wheel drive wa yai fone male lanto au au nanga lea mo meo fale ie a fale ie ya e o vato male tose lau lima si fulu tangata e ofi le fale ie te le ole matua I manaya manaya ole tau ngo fie ole tau mo oe a Ya le ngata la le au au nanga I fale ie o lau lau o nufoa. Po le alawa le tu ainga to anjele o mafutanga a inga o e kalesia ya o faalawe lawe for your reunion o maliu. Po le ale tu ainga to anjele I fea. Nganga I o ka o le fale ie lea manu malau lau manufoa. Tau ngō fie o le tau mō oe a. Aua ni ngalo ya je oe mali watu isa moa fafiso tai le au au nanga mata ngō fie le nātu e le lei ta pena le lei. Tama o le vine ia fafiso tai le numera nao le telefoni fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ma le fitu ono tasi valu valu tasi fa. Fafiso tai ia ngafa tine dali ngafa le numera nao le telefoni fitu ono lima valu valu ono iva Male fitu ono tasi, valu valu tasi fa. Fale ie ele ngata fo ilai au au nanga I mo fale ie. O lau lau onu foa o ta vale. Au hei fo mele lanto au au nanga I mo meo masini fo ie. E faa laule leia lo fanua o au wala ngā lue fo ia nua manao e fia sua. Ioe, o lo iai le masini mo masini faa laule leia I fanua. Ia fafiso tai ole au au nanga le na a tamo le vine. Tau ngō fia I o le tau mō oe a. Tau ngō fia le tau mō oe. Ia, awane ngalo ia te oe le au au nanga ngā jamo le vine. E tau tua mō oe za moa. Nana I tau nuua il malai va lele wa ngalo o na rentau ja vale. Vala au sao le nu mela lea. Ia ngā e whaantali lea mō sina se fulu minute malai va lele. E watu sao lava jamo le vine. Si I oe tu uitu tonu le ja vale. Ia o na e ea ea loa lea. Ile mea e te a ngā I a au nanga ngā jamo le vine. Me tau dia.
ya o ni ngalo ya joe o mdanga vo ya jato ja lofa karencho ya ile fetalenga ya sola Philip Hunt ya fafso ta ile messenger ya sola Philip Hunt ya nai mawai ya fetalenga ya sola ya ile tato ta lofa karencho mata tia mana ya ja vale fetau ile le mo o wa wa watoi update ya tavale tato talo fa famo mana ya ya ole tato talo fa karento mtau tia yo tavale lo ya temile nei va nga bo na na e sau fa ya to tonu se kile le lo computer le tavale fa le tavale wa u o che fia lu so va ya wat wal tavale ave o sava ita au au nanga na tavale fa ona bo nei wa lu wo la va la tou tambo le vine mal le talo fa karento ya le nganja le na ya fa fa pio tou sa ili so woso ya o nenga lo ya je o ya le tafa water chips le si au au nanga le na le tanto talo fa karento ya o le tafa water chips ya lo woso mana ya le na te sauma oe ya ele ai se ve vesi ya nga lo la tuela fa fo ile tavale ya fa ya fa tau ai ngā malo woso, ia e oso lewa lele, ia e toi fai malanga mai ia tunu whapea o nā au mawai. Ia ole tātou fa salonga nā wha pisinisi, ia oi lawa ilan tau whapea o nā mafunta mai le nei jai au, ia e fa lawi loa atu lau pisinisi, ia po se au au nanga fo'i po lea lawa se au au nanga te manao, ia e fa lawi loa atu, ia walau mai le numero tātou telefoni, ole o fa fitu lima lima, tasi fa lua tasi lua, o fa fitu lima lima, tasi fa lua tasi lua ya le numero na tato talo fa famo ya pe fa lawi loa ya sau pisinisi po sau au au nanga fo ya i to tonu o New Zealand o au se dalia ya po samo fo ya ya ila jo umalava fa pe ona mafuta mai ya ilungo o le tato penga te fa ilangi ilungo le tato website ya fa tai mafuta mai le tato proclame ya tu lunga te lue lue ma sa ele i tai tai le tai yao a tu lunga te lue lue ma nei ya lava ile a mata le fa malosi le tai yao e tu lunga fai au fa malostino mai o soso ia mai fai le tua faftai a e fai le tua ia faftai mo le nei ia so fo wai fo ia mai e fa pompo ianzo ia o le tanto o le lunga le nei fonga ele ele a o tato fa lunguina le manongi o le ola ia ua mai le tua mo le nei ia so fo mo i janto wa ile temi le janto o fisa va zala lau nei tu esfuma le lua minu je o na da leo le jula iva tu esfuma le lua minu je da le jula iva ia this is our local radio station 89.3 to GLF.